chana Meru chidharwa chiorimi. Shughuli chetu ile nyingi na huwa Meru chidharwa chiorimi. Ugethere nyamundu kethero ina biashara, lakini ina biashara ende kuyawadhi idha yoremi, idha karema marigo, idha na munda jwa wale maandengu, kethero izo nira chiandengu, kana mungau, kana nchugu, mbuga ina kamunda kawe, kena mebokando, ina kamunda kawe, kena kauga, wena munda jwa ku, jwa majani, mbuga ndeje nge, nuanda, mpoka, karate, yanga ikuachie, nukona. Ulemi wa Meru, budapo inero inyane kamaru. Nuye kiri kaunti chionde cha Kenya mudikiria. Me utonga budapo umana ya nolemi, budapo inge buma Meru. Buma Meru. Meru niwe tongere te nolemi, ndene Kenya. Nande aliaja ya, nkendo ukulika ni ya, ulemi buetu, nibu utonga buetu. Ulemi buetu, nibu utonga buetu. Idare da idano ngirugura open mic ngagutariria niki tutebati kureka mitu yetu enyangwa nuntu nenyangite ona kabere niki yontu tutebati kureka mitu yetu enyangwa kanetu mereka nuntu baitumi bitebirito itumi bitebirito biabi yungo tuma buruna ni tu gadri nondo kutena unge nondo kutena e kutena unge atote memuito.

Yes, na ninka yoyo kiyo nukwa nataka. Ladies should be giving men pesa. Oh, yeah. Nukwa nataka itatawa antoka kuten kila antoalume mbe. Niambia bu. Zinda meantime ningu kuten kila mbesha. Kutukira star 671 asho. Star 671 asho. Yes, na leo nakupatia credit. Ningu kuten kila mtu credit ya ngiri. Credit peke ya thao. Credit tu ya ngiri. Kwa bu, niwe tukira star 671 asho. Star 671 asho. Mushindi wa dhali. Ngu kitha ndicho kagira na wenu. Ntu niko na bagi. Niko na bagi. E begi. Begi la pesa. Begi la ma.

chatayao. Na waibwa chata itine nkanairwa. Non tu, you know iko arena ngava na munya. Teu? Ode municipality atire. Kira ito ageriado tiere municipality. Ijerega idatu.